0: Grabe pala eh.
1: Ano?
0: Matindi yung susipa kang ininom ta kasubangge.
1: Ano?
0: Wenta.
1: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom ta kasubangge?
2: Ano sa pagpapala sabi mo?
1: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom ta kasubangge.
2: Grabe?
1: Oh.
2: Mas matindi susipa ni Ago. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.
3: MOR 93.9 for life.

0: imo kinabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Lito, 22 anyos, nakandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipanumdam, takan din, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR, yung Maninoy Wonderlana. Hanggod, giba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag-uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibantan na ra. Piktibo, gibantan Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga ilyen dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko gid ninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

0: Mig, Mig, Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
1: Hindi ko pag-underestimate mula pre. Ah, isa ko kabata pre, aran na sa UP.
0: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
1: Away to siya pre ka eskwela. Kabaligya man mani eh. Ah. Anong pabihay?
2: Abaw! Puwerte!

0: sedang inom, inom ka sedang inom, ah, inom ka sedang inom, puro bang giinom, magastosong ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Ala?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita kamahal.
1: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon. Mag-anosong ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Sa may nagmaoy ron, pati mga linggogoga. Hastang yabaga mo kanta, puryagaba. Yabag, yung kita ng yabag. Bisan siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsa ba yun din ang kanta-kanta yab? Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay! Kasi nang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay, kanar! Ayong tago-tago, nakitanta ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw na ito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Uli ka ba ang tingog na ako asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, mau ba? Alin din kayo magduwit na?
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: 25th anniversary na may plano na po. Dadaling kayo sa Africa.
1: Africa?
0: Ay, yung maganda.
1: Wow, Africa!
0: Kasi matutuwa ako.
1: Teka. Ito 50th anniversary natin. Ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: Buti pang flagpole nakatayo. Ikaw.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag nagba

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din ninyo dere Lito. Uy, unsaon man ning akong kwarta dere 75,000 ra man eh. Ta gusto ra man niya remission gud. Way hangyo diha.
0: Agkuy, pasensya kayo. Palisiya gina sa kumpanya. Ingani na lang. Nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga ra man as 150. Ang buhato nato, ihapkok ra nato. Kamo na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalagali isang karatula.
1: Di mo nahiling.
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R! Pirmin, ha?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Naga, sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos sa ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tihambal kumayo managani parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagamakalman sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kay daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigalik MOR ah. Kay daw rehab lang siya. Ah, muna naman ako na. Ah, mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na di mga palahubog. Tungod siya MOR, shalbar, ginang atay nila. Magpasalamat niya sila. Abaw! Parte!
2: Mau Puente!
3: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.
4: Hey, have you ever tried?
5: When I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke, glass, stain, bright, come.
3: This is Classic FRC on MOR Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Kaya mo na nga, do inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Primi lang naghahakyaw ang kamot ko. Bisa maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko, sumbagun ko sa. Po siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok, wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilo ko man. Kadali lang pala siyang ipikto eh mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-ipikto na yun kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang arasat na tuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? No ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakat ko, doon ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basilin ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, wanda mo kaya salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: This is the sound of Classic FRC.

0: kita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Hugot pa more!
1: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
2: Hugot pa more!
3: This is the sound of Classic FRC. You've

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag disturbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Ano ba ngayon pa kawag hindi?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa!
4: Hey, yo! Bahala na!
0: Bang! Bang! Ako ni Korta ni Malita. Boy na son na gipugano. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Wait na na!
0: Panamay, ang ako ugangan.
5: Masa na!
0: Ma, kwarta ko no de.
5: Ay, kwarta? Ako ana, imbina, imbina kwarta. Ay,
0: para ni sa ako yung imbina na, di?
5: Ako ana, at... ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kapunta!
0: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagin na, kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw nga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita dire nga nagdalag malita!
7: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
6: Oh!
7: Tan nga bag!
6: Tama!
0: Sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
5: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nag-upot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga, sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na check. Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah.
5: Ay, dili. Sang blind. Bago na kong abot riya check.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Ah, dili lagi na ako alagyan. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Sang adis-adis, Kanor. Tabangin ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nagadruga. Adik din gagawin na ako. Dili ko Buhiin ko. Kanon!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay mo. Nagpasangilan ko rin mo
6: nga. Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
5: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.
9: Hey, have you ever tried? When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke flies stained right up.
8: This is Classic FRC on MOR Classics.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Who got that more?
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na ganto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay ganto nga ang pisanta na kahiwit nga tigulanga ka.
2: Dance Classics. MOR Classics.

sexy people.

0: Aku nyaman yang nak ogot si curamu.
1: Wow, puerte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pungutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni akong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Anti?
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abin ako gimo pa ng gamito ng akong motor.
2: Ante, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon ni mo mata ka, makalagot ni mata ni. May paywat siya kagipahira mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagin di ako ni mo, Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw niya, darling. Imuha na ganin na ganan.
2: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinugdan nga mo, ha? Udismen.
3: More suck up beats. Let me take you there. My only radio plays more.
4: More suck up beats express.
3: More suck up beats.

0: toto, inday, nanay kag tatay, pati na ikaw tiyoy kag tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo, Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o kung dermatitis, daw magic lang nga mag-disappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalagmo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa Amon Sales Representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into apa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Fresh, fresh. Dah era gol, fresh. Magalur. Ikaw ba? Kung saan man ito'y magigatag-gatag-chismes na pisot ko na ko?
1: Unsa?
0: Magtarong storya, pe, ha?
1: Huwag ko nag-ingon na naman, Kanur. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kanto, Leon.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asya naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asya man akong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun ito na rin ha? Kibuyan na po itong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na itong iro? Bisang asa na itong malibang. Pataka na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon kayo mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit, kaway exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Dugay na po bayawan na labhan akong habol. Makatilaw na po itong laba. Okay, kay ka, darling. Pandamay, wala na itong akong iro ron. Ikaldirita na ito sa mga stambay sa kantong.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon nimo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siya ko kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba, oy, chicken cordon. Tama-tama, may nalang yan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kauno na nako niya. Kalami, chicken cordon pink.
3: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
3: Anong ikaon ba naman ang ako ang chicken cordon pink? Kamala ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basinunyag na ni Hilo.
3: O si Hilo?
0: Tidon, uso na bang Hilo rin ba? Tilawan pa na ako usap ha?
3: Unya?
0: Di pa na akong malasahan, ma.
3: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
3: Unsa na ba gibati ni mo?
0: Unsa sa board action ko kalipong?
3: Ha? No, yun ay ni. Unsa yung inamong tubig? Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
3: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige, ma. Magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
3: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa sakuha. Bukong lang nahihipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silipin ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

our story. It tried to leave you out. The most important part.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yan ba yung dream car ko? Thank you. I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano man ako makabakal kutsi? Dahil ngali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: Sa sunod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
1: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Asa naman itong ako, sunoy dire? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay dunay dirbe? Naaramang yun to dire ba? Maguragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy dire. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yun kong kawatang sunoy dire. Kanang nanguha sa kong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman yun to ako sunoy ba? Kaysa may nanguha sa kong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsabaw si mong manok! May pa'y mong manok no, nagikaon, kami wala! Masam na ito'y mong ikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalami, gini mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligid yun ko, bantong nalami kayo! At ako gini ay sunoy ang imong isabuan! Kami at yun imong mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas kami itong ginaghanin mong kamunggay at yung sayote! Wala ko itari ng Domingo.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, My Only Radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Tutok nulun ko ang mga bitun! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundoda! Dahil mo nga ni nadudugol yan aluknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Di ko aram, luknog pala ng gusto mo.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Okay, buday hala, kadang kayo. Puso lang TV diri, Brad.
4: Uy! Kanay kay bago ilang bijuktihan. Okay kay ne.
5: Sir, ano na yung order? Tulog ka beer o isa ka ladies drink?
3: Uy! Anong naamay ladies drink? Kasi nag-order ng ladies
2: drink ba? Ako,
3: pera kong order.
6: Oh, pera ko na ko
2: na, ba? Pera kong order ba?
3: Basig si Mangkanur.
2: Basig ikaw, Mangkanur.
4: Pusay ako. Paimnon ko yung ladies drink, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay. Eh, bay, alis din na bay. Anong nagdala-dala mga ladies drink din yung mga aktor mamitanan? Upat kabok.
2: Upat kabok? Okay,
3: alis din ang isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Oh! Ano kong inahal?
3: Dali, dirigang. Kandi, kayo musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
3: Aktor? Kinsa ba yung nag-order ka, aktor? Na, kani man ako, ako?
1: Bito!
3: Nabaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Mas labaw na ko, kani ako, ako?
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mangkanur!
4: Usa ako, kaloko mo sa kuha. Lalaki ako di ron nga. Lalaki mabog ko. Kaloko gin mo sa kuha ba? Kaloko gin mo ba? Pagtarong mo. Pagtarong mo. Gibayutan mo sa kuha. Pagtarong mo. Ikaw, waiter. Kaloko gin mo sa kuha ba?
5: Sir.
3: Abay, pag-ausa na lang, abay. Pag-ausa na lang. Pasensya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo day ni. Kisa may nagpili ani.
3: Nambuto eh. Kantabre ko, I will survive.
1: Ay, wala may anak. Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ko nag-order ng katahan na.
2: Oh, naana mo niyo. Mangkanur, ikaw nag-request na ni?
4: Usay ako. Madabay, itugtog ng I Will Survive. Ayaw ko rin yung pasangiling na mag-request ko pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, ana. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah. Oh, oh.
7: Binabali natin ang mga night shift.
8: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
9: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung Lolo kohin ang pag-ibig ko.
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy! Take it slow!
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Mangkador, kapano ba kaso chismis karon?
1: Ano na pre, o sino chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kisaman, kisaman.
0: Pakiso, sultiantak ka.
1: Yeah, pagdamay.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Prego, mister, pre.
1: Are, pre. Boy, so, dudugay mo to, bilgit tuloy. Dudumista mo ka, pre.
0: Wow, sa muna, dutikling ka sa buong pre. Doon namin, nagilawas na, pre.
1: Ate ako, pre. Bila mo ka months, several months, pre. Gawa ka ako sa gym, pre mo. Tawa, bla, abs ko, pre.
0: Direct tapos ang kilid, pre. Doon kahuluya. Dagang istorya kita sa mga abs-abs na.
1: Oh, magani, pre. Kaya ginapakita ko, pre. Ang loob ko na, pre. Bus na to. Tapos
0: ginakasabot. Direct sa kilid, pre.
1: Mabot ko, bla, pre. Tawa, pre. Oh, tikitikani, pre mo.
0: Wow, bakod, pre ba?
1: Oh, eko pa yan.
0: Pre, pahikap yung abs mo, pre.
1: Hikapon mo abs ko, pre? Pwede mo na, pre? Pwede ka rin lang, pre. Arap sa misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon?
1: Oh, perte.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line. Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi.
2: Uy, damo ka, Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, kasi si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, arang kasiksi, manani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wala gan. Wala gihulbang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa ito kayo. Ay, pang-save ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantograma bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayanan ni tanawa na ko, darling, kung sus po yung gaba, wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Tanawa ng isa ay, niya, nagtupis-tupis, murarabi yung angayan, sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisaw, oh, kimpi, kimpa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, huwag ay pulos si mga bayhana ni Kri. Ilang mga pictures, huwag ay pulos. Pang-inison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, huwag naman po ni pulos ni.
1: Wala na ipulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsiging internet.
0: Dali, ayaw na lang, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kakuhangang ka.

0: Mak Bakal.
1: Ano? Ano si mo?
0: Iko ka mong asukar.
1: Wara. Wara asukar.
0: Asin, iko ka mo.
1: Lalo na asin. Wara man asin.
0: Grabe man ini. Tawyo, iko ka mo.
1: Wara man tawyo. Wara.
2: Aw, anong klaseng tindahan ini?
0: Na, tadi, baka mo magsara.
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M-O-R. For life.

0: Tengkener, mang harus gichukaron sa akong klase.
1: Ay, very good din bata, bright din bata. Unsa man ang subject na?
0: Cooking. Mang harus kog gamungay.
1: Dapat.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga ato nga maid ne. Kapila ko rin sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad! What are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Ami ko na sa English ang gitudloan ko. Amo nga maid. Pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko. Dalangit bla. Ah, amo na kuro ay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Kabaluka dong. Bisa kong sabi to dong. Di ko mahulog dong. Nga man. Kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong. Mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: letra A, 24. Ay, di arambura, tira papambura. Duraina bingo.
1: Yes, bingo, bingo.
2: Pinaog si bingo si Jimmy. Ano ba?
3: Kalor, mangulit na lang tapigay. Gutom na kayo ko ba? Hapad ko kadaog. Kutoy na nitiyan ako.
2: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ano may good na? Sa bingo. Pag imuhang time. Tanawar. O bingo lagi ka. Kada sarang bulay. Buhan na na.
0: Letrang G. Saya sintay uno.
1: Bingo!
3: Bingo! Anwar, huwag yung kukada umbay na untalan eh.
2: Antos-antos lang, may antos lang lagi. Sunod mulay, buha na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darlene, nag-text na.
3: O sige, balik may dayon ha. Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotaw na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, ulang to na nakok na ako na ni Bula karon.
0: Letrang B. Yes!
1: Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy, ma! Uya, nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong gangan?
3: Kanon, igutom na ko mong kikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
2: Nagkurukurug na. Napas mo na na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kanal, kanal, dinitagi o.
2: Kasi pagto ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Pandamay.

0: lagbo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako masakay sa taplod?
2: Maraming pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsoy, nahugat ako pa. Hindi na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuwag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Batog na!
2: Ay, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raba na si Kuwander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pantik na brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Hindi man ko purasin mo nga iso. Madamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong kasawa. Paghilo mo ha, imog saba.
5: Hello, kanur. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Idot-dot mo na imong cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpawadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling. Katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadaling. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Woo! Pabor na kastobran.
2: Padayo na! Padayo na!
4: Shot!
3: O siya, oras Scorpio na. Lao na. Scorpio, ikaw galasitis buntag.
1: Kanar! Alas siya sa buntag, nag-iday kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, akakong asawa.
1: Nagtuog, ag wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, dere!
3: Agay dyan, pwede ko. Agay, matangkag akong dunggan.
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela.